Mesuro anak lo gersero tierra. Aroma serto kubare ke mi popuri terma. Mayari taya pasi chovod man kauso tani ha serti kuna sa chaman tas gas ane ta di dung to hermana hermana. Kuma kwan sa ita sin chaman hermano karmel katta pese. Kuma kojo ayo. Hewar hechor hewanya hechora kan iwa la kyo kuma tekis na ya tekis ukam sa ya na ukir hermano. Kayat kam sa ita pham. Dada dada kojo yani. Inas kuma kwan sa ukan kwan kojo yadish kuma.

nakstatu may saroy tayo na gusauki hanwala haki nakstatu ito may sara parlikoy na tatito kawa malus migil chambiga Señor Dios mío humaw tatito may sa chima kamutat Señor Dios mío palang ikapstatu ito may harapamutat Dios mío muna sinyari na karstanili Dios mío mamita paros muna sinyo Dios mío papita paros muna sinyo